0: adofoa se mu wa ha ma weni nyi wo akoma mu se nya me ayesom no dan pie mu no oyɛ kɛse na ne tumi so meti prayer line and ka far back 2016 me baby sa dance yi pen obi adanse a odi yɛ se mu wo yare me true prayer line pai bo wa nante ama ho so nyankopɔn de ne saka ne ma ne nya na yare sa na me kunu kwa yɛ bi me baby sa dance yi
1: eye
0: a o ba ya chese no wo yare yare a no wo yare in fact na no odin chese yɛ nante hospital so ne pai bo fie nyinara yɛ ho improvement ya nche dum pempen so bi na me ka chere ne se obi edi adanse bi wo prayer line so nti o mi ntu na mo mra ha ne yɛ hwɛ ne ne bi na me ka chere radio ni mo yam se ada ho pa ha no sa ada nya me de ne sa
1: amen
0: na ene ma si sai e wo brabo in fact yare ni ye pa ho chere then to prayer line ya mi a o ngu ni pe ni mo ase ono a wo she jobo ni mo nya ma ye hwe ye nyinara yes